ka kotlolo o le kae ka pakae mamedihle wa re qhautsa ke ene fela ka kotlolo le wena ha o rata o re www.011radio.com ha o ntse jwa le ngwana mme o tla kena ha monate re ba kopele ba holang ba ketikang.

re bua le Dr. Ntswaki Mamashela me yena o tswela fapheng la khiro le basebetsi ya tlang ho re fa tsebo ka kutlwisiso e tibileng mabapi le melao ya basebetsi le ditokelo tsa mesebetsing me o ikopanya le rona o seng hona ho tla hlalosa diphetho tse sisintsweng tsa molao ya basebetsi e sa tswa phatlalatswa. Mme melao ena mamedi tlhokomela re e kenyeletsa diphetho mabapi le parental leave, severe pay le matsholo a bo di unfair dismissal compensation le tse ding jwalo ka o fapana. Jwale re tlo buisana le ena hana jwale tjena ntho tsa rona ha di loka neng kapa neng hana jwale re a matla re na le bonnete bo tletseng ba gore dintho di tla tsamaya hantle neng kapa neng ntho tsa rona di ya re sokodisa mamedi di ya re sokodisa fela. Ho tla loka bana beso, ho tla loka jwang kapa jwang. E re ha mpya mona ke tla kunkela jwalo ka mona pine mona tena teke tshwere kabelo.

0: Morning Express. The Morning
1: Express. 17 before 10 na lwana mabedi ka nete o sola ho funyana ha holo mo orienteng ka jeno tlo hlokomele tlhoka bo ya mahaso teng kwa mona ke talks and talks ke ngwana na ke smatsa sa nete ya sala o tla nka o tlwa ka ho raina ya le shume a o be ho reng ya ne ya le shume le metsemene e leng hora ya bobedi thapameng ena a ntsa o tshwaretse le nane o kwa mona le bitswa ka hore ke the urban wave me ya no tla o be ho reng ya bobedi me tla re hatswa ngwana mme o teng kwa mona le yena o tla nka gigita he ka kapa yenu Yesu no ke bua ka gaitsiwe matsididi ke the city boy the city mfana the city tla nka mfana ho tlwa ka hora ya bobedi fihlela hore nyane ya botshelela mo wa tlabeng a tsama lwena ka lenane o leo he le matla leno la the afternoon take over mamedika nnete ke lakatsa hore o beteng mananong ano a tofutafuta mono he ha o batla taba tsa maobane tsa Kaizer Chiefs le Dengues le Mamelodi Sundowns tlabe di tshwerwe Ferentin Malepe o tla ba teng mono a tsheditse abutifets ya ho tho motho ke ntate moreki tla ba teng he le yena mono ka dikakapa the sports show jwale e ba teng tapameng ena o tlo bona hore na dintho tsa hao di tlhophisitswe ka mokgwaletse lifeng
0: the only station with good vibes 011 radio. The pulse of Josie.
1: Tlhokomela hle hore lefapha la mebila le dipalangwang ka kona ka bana ka Gauteng le hlwaile mebila e fetang e 50 e tlileng ho lokiswa. Mme letona la lefapha ke bua ka mme ke di bone Diale Tlabela o lekotse ka nnete projeke ya kaho ya tsela ya K31 ka hara toropo ya Johannesburg ha profensi e ntse e potlakisa phepelo ya meaho ya motheo e ntlafetseng. Jwale projeke ena ya K31 e shebane jwalo kona mona le ho atoloswa le ho ntjhafatswa ha tsela ho ntlafatsa bokgoni polokeho le boemo ba yona ka kakaretso. Jwale mosebetsi ona o kenyeletsa jwalo kore mona ho lokisa tsela botjha hore ka nnete e be bonolo mme e be tsela e bolokehileng ha mmoho le ntlafatso ya metsi a dipula ho thibela tshenyo le tse ding jwalo ka ho fapana. Jwale MEC Diale Tlabela o re o kgotsofetse ka nnete ke tswelopele ka morao hore lefapha le fedise kontraka ya pele ka lebaka la tsamaiso empe. Ho sa lefe dikgwebo jwalo ka ho fapana ho setse a nyenyana fela basebetsi le hore ka nnete ba ngale ntho tseo ka ofela jwale e ile ya kgaolwa kontraka eno jwale hona jwale tjena ho so qadile e nngwe tsela eno ya lokiswa. Re a mo lebohisa ka nnete ke mosebetsi o motle.

0: re a leboa re a leboa re lebuile haholo re lebuile ho menahane metsotso ke le shumela metsimi ne fela pele ho raina ya leshome seponisa ka mane ka Doringkop le bona ba thagotse diphuputso mono e imamedika nnete ntho tse re di bonang ha di thabisi ho hang hona le motho e mong hape le maobane ne ke balapala taba e ntse tshwana lena le ka jenu lena hape motho e mong ke ona o fumane ka mane ka Dobsonville ka extension 3 o ne le haufinyana le Snake Park mono ka block 3 ho seng hwa maobane ya ba fumana motho mono mme ho tswa leseding le fumanweng motho ya neng a feta ka tsela o ile a bona setopo sena nakong eo a neng a feta sebakeng seo jwale setopo sena ke sa monna ka nnete se ile sa fumanwa a robetse ka lehlakore mofu ka nnete o kgolwa ha a le dilemong tse ka ballwang ho tse 50 ho ya ho tse 60 ho no sena maqeba a bonahalang ho yena nakong eo a neng a fumanwa mme seponisa sa Doringkop ho unity ya merusu se ile sa bitswa mme se thakgotse diphuputso ho lekola maemo a potapotileng ho fumanwa ha setopo sena ka mono ka Doringkop mme seponisa se ya ipiletsa hle mang kapa mang ya nang le lesedi hlaya seponiseng ompo ba jwetse ompo ba hlabe malotsana hobane taba tse kang tsena ka nnete ha di thabisi fela mare na re kile ra hlokomela bana beso re batho ba fumanang ba bolailwe ba bang ba fumana nokeng ba bang ba fumana ba rapaletse ba bang ba fumana re ile ra bona hore ke batho ba bontate
1: Hadiwele, the morning express.
0: A ke tsebe kapa re ile ra hlokomela taba eno re batho bana ba fumanwang bana ba rapaletse ba robetse ba hlokaetse boholo ba bona ke batho ba bontate ne ke re fela o e hlokomele ho futafuta mono he ha re kwala ditaba ka jeno ebile re kwala lena la the morning express ke fumane taba engwe hape ya ka mane ka mdeni ho thwe lelapa la ngwenya hona ka mono ka mdeni ka mono le lahletswe ke tshepo ka nnete nyeweng ela e baneng wa e hopola ya Dumisane ngwana bona Dumisane ka morao ba ho mamelwe ka nnete nyewe eno e kgutlisetsweng rao eng jwalo ka ho fapana jwale nyewe ene e lokela ho qala ka mantaha lekgotleng la masterata ka mane ka poisons empa ile a busetswa morao ka morao ho ba botshutshisi ka nnete ba netefatswe ba kula jwale ka nnete lelapa leno ha le a thaba ho hang masterata o beile matsatsi a matjha ka nnete bakeng sa nyewe eno hopola hore ngwenya o ile a hlokala ka pherekgong ka morao re ho belaelwe a ile a gagathwa ke diofisiri tjhankaneng ka mane ka Sun City ka selemo sa 2022 jwale taba ena ntse tswela pele ena ntse tswela pele re tla bona gore na e tla felela ka empa nnete ke gore ha se taba e monate ho ha
1: straight from Johannesburg to the rest of the world hold on this is 011 radio the pulse of Josie
0: lena la kajeno la the morning express re le beya khutlo hana mona re ulakaletsa tsohle sentle tse molemo letsatsi la hao ebile monate le hlokang tshitiso natifelwa ke ntho engwe le engwe le engwe le engwe mme mohlophisi wa lona ke Helen Tlokana.

0: The Afternoon Takeover. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio.
1: Ametso tsumo tsumo tle ke le shomela metso medi pele re fitlhamane horeng ya boraro ke alla bone beke motsumo tle me hetsa tsilena ba bang ba ba re a ke throwback a first day a khodi ena motsheno motsumo tle hlola jolo matsatsi a supileng selemong se phaming sa kitipedi mashuma bedi le metso etsheletseng hopola ka mfumana mane 0751329986 tse kwa dibela ntsatsileng ka jolo motsumo tle ke etseng ngatanyana mme ho tseding tse itlhomeng pele motsumo tle ke taba tsena tsa hunter virus ke lefule le horeng ka nnete le tshwantse batho ba bangata haholo ebile ho ntse ho bua ka lona hohle mona ka nnete re yeses ke mathata fela ka neto baneng hey ha re thola re sheba dintho motho motle e ka re ha baneng le ka ba matla holo motho motle ka pa la tshwaetsa batho ba bang ho bolela hore hona le di chance ka pa monyetlo mo holo motho motle wa hore re ka gutlela morao na konyane ya di mask motho motle di fonyo le bo ho hlapa matso ga fetse ga fetse me mofutona lefu motho motle ka re ke lefunyana le loreng ha le hlai ho hlaya no empa ke lefulelo go nentse le teng empa helo na le hlaka e kae ho lekwana motho motle le nkwetse leng ke motho ne le go ngona travel a tloa ka mane ka mahlakogeng a ka mose motho motle a ya mane Cape Verde jwale ho ile a etsa la phoso ka nete hwa be wa bana le belo ring ba tshwara mathata ka baka la lona lefulena mme ba le hlalosa ba re ke lefulelo reng le tholahala jwalo ho tswa ho ditshila tsa di phofolo tsena tsenyane motho motle jolo ka bo di roto motho motle mme mo di hatileng teng kapa meroto ya teng jwale tabene etshwentse ba a hi haholo motho motle haollo jwang taba hore mothona a tshoreng ke lefulena motho motle o tliswe spetleleng sa mona sentene jwale ba a hi ba bangata motho motle haollo bo plekentse ka reng Alexandra ba tshonyeile haholo hore ho baneng a ka tliswa hao finyana jenna e le hore o thotse lefu le keneng jwalo ka diroto motho motle ha o lo jwang kwano Alexandra motho motle ge tseba hore diroto dingata mme sena ka nnete sense se tlisa a caution over ahi hore ba tle ba etse bonnete motho motle hore ba hlapa matso ga fetsa mme ba etsa bonnete ba hore at least nyana bo di fonyo ba dikenya ho lo ba be lo reng ba tse ba hore mo ba philang teng di tweba dingata motho motle o tloetse bonnete ba hore ka mehla le matsatsi o hlapa matso mme o etse bonnete ba hore di tweba ha di bapalle bo di jong ha di bapalle ha o finyana le di sebediswa tse lo reng di tlo qeteletse di tlile ka maleng bane ga re tsebe hore ho tla etsa lang qetellong ya letsatsi ka pa tla fumana e se o tshwere le funyana lena le loreng ha le hlaki motho motle mme go tlwile ba fanne le ka ditaelo nyana tseding tse ba tleng di ba thathanyana ha di thatha tsona motho motle empa fela tsona di complicated nyana jwalo ka hore ha e bane mohlomong o batla go hlekahleka me lo reng goto e bile teng ho tlamile o tshele bojiki o kenye di fonyo o emelle ho lenyana ha o qeta ha jikina se momeletse mo ebe le hona e se kare o ya hlatswa mme ha o hlatswa fela o hlatswa jwalo o kentse di tlafu etsa bonete ba hore o thibela mofuta ona wa lefu ntle le mo he motho motle batho ba ngata ba ntse ba tshwenywa ke taba ena ya petrol e le reng e nyuluile motho motle mme batho ba sense ba lla ka ditheko kapa ka theko ya teng motho motle le tsela e le reng dintho tse ngata ka nnete hore ba dilate hore ba tle ba ditli se di abaturela le bo ratekesi motho motle le bona complain a holo ba re e hlile ka re ke nako ya hore ba tle ba gutla pepe ba nyollo ba nyolle di theko tsa opalama di taxi motho motle mme sena sa tshwenya ho hobaneng batho ba ngata motho motle kwa no Afrika Borwa ke dula ke tshwe taba ha ba sebetse mme ba fitla mane ho di present tse ka ba mashome arts heletseng jwale o soka ipotsa ha dintho ha ho lolo jwang petrol motho motle ntse nyolo ha kana kana ho bolelang hore cost of living le yona ya nyoloa bana be lo reng ka nete ha bana sa ho phela se ba lekaneng ba tloetsa jwang nakong ena ya mathata a makanakana 0751329986 ke yona melo rong ka gona hore o tlo mfumane teng jwale mmamedi wa kapotso ya ka bakeng sa hao ke ena fela ke yona e nngwe hle motho motle o rama emo a sa le tjena ka nete wena ebe o tlo etsa jwang ha theko tsa bophelo motho motle ntse dinyoloa ha kanakana motho motle ebe wena o tlo survivor jwang mme ha ntse reka lenane motho motle ke tle o fa di tips nyana ho tswa ho ditsebi motho motle tselogeng o ka dilatela ho etsa bonnete ba hore ha maemo a bophelo a ntse a nyoloa ha kanakana motho motle kapa ditheko tsa ho phela ntse dinyoloa ha kanakana motho motle ke di ntho tse fetselogeng o ka dietsa ho etsa bonnete ba hore sena ha so ame ka tsela empe metsotso ho setse fela e tsheletseng a pele re fitla mane ho reng ya boraro me he DJ Tira a tsamaya jwalo le Camp Masters a mohole na Kanzima Geba bare amaphupho

Etsa hle wena mmamedi wa ka hore ska mogeso la yo ele reng ka nnete o fumana hore ha boiphihlolong bo lekanang le baha o seke wa moqhelela ka thoko hle e monanye ka re ha tshwane tshwane le wena ka tsela tsohle motho motle ka ofela rona re dibupua tsa tlatla macholo mme he seseng le seseng se bupua se deserve hlompho ontse le jwa le hle mmamedi wa ka o tsebe ka mtsotso le sibaka ntse ke le ka ho fumanela pina ena ya good boy JR empa hona le bothatanyana motho motle ke mathata a tekhniki hona le boiketlonyana mona bontse ke sukusukudisana le bona empa he ka motsotso le sibaka motho motle ke tla etsa bonnete ba hore jwang kapa jwang o ya ithola o sole tjena ke bona hore hantle ena ko ke ya ditaba jwala e sole tjena ke sa tseba hore na ke etse jwang mare he re tleketse tjena ke bona hore na ditlatla ka tsona jwale ntse ko hopotsa hle hore etsa bonnete ba hore mang le mang o ya mo ananela o sa kgathaletse hore na o fokola kae kapa ha fokole kae ka ofela rona re batho ka nnete re dibupua tsa tlatla macholo eme ka metsotso ke o le mong fela motho motle pele re fitlha mane horeng ya bohlano hopola ho kgwedi ena ya motsheanong e hlola jwalo matsa tsi a mahlano selemong se phahameng sa ketepedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng hao ile nako ka nnete ile nako ntse ke le ka le ha jwale motho motle hore tle ko fumanele yona o ntse hopola hle hore ba ne ba ha enigma and mass personnel ba fana ka mesebetsi ke sekgutlo sa mesebetsi motho motle o ka ba thola ka mane ka Van Beiren ke yona melo reng o ka ba thola motho motle hore o tlo kgone ho thuseya ha o tlua ho tsena tsa mesebetsi kapa o ka baletsetsa mane ho 010 065 02 08 re tle ko phethele tsona wena mmamedi wa ka ke 010 065 02 8 re ha o se le tjena kekele ke motho motle ke hlalele ka mane ke bone hore na ebe tsa sephethephethe mebileng tsona kapa ditaba motho motle dintse di tsamaya jwang e se ding ferekanya jwale se ding ferekanya hantle di mahlo motho motle hora ke ya bohlano re tleketse tjena

Ena a ke mona dimphemo e hletla jolo ka Mikasa o re hebeng le sente re be ha ntse metso tswe le shomela metso e mehlano e ka mora hora ya bohlano ei go jetse mamedi wa ka gore ne ntse re sokosokola ka nnete re sokola ho fumana pinene mona ati ya good boy JR ha jwa le motho mo hletle re fumane o go ikutlwele le hlasokileng a ke o na utlwa o alala wa sala wena ere ke mo Facebook.

resident DJs sena ka ofela tlebe di tsala ka di 8 tsa May selemong sena sa 2026 ka ofela tsona di tsala mane lifestyle akawa shell pringo karabo good music traspapi andile grandpa sex truza le rumo boss mike kinyasha yasho batle ba le temane ho sunday chillers tlabe le ka la le shome kgweding ena ya motsheanong ile na kohle mothemotle mme ha se ketsa tjena o tsebe se ke signa ke tikena pampiri ya hore ka nnete ke tlile ka etsa moshomo ka nnete ka be ka o gatha o tsa hona le kgolokwe o tsa hona le kotswane mothemotle ke go fitlela go kopana hape hape na konyetlang hore nya botshelela o tla tshoga jwalo Mr. Fitz Moreki ka le monate nate la tsa dipapadi o tlo qala jwalo go tloa hore nyena ya botshelela mme o tla tlwaela mane hore nya o qetela eleng hora ya bokae ha se hora ya bo supa mme he ngwane sa bana ya ke o hlabela manoni ka nete ha wa fumana tselo go no di lebelletse ka ofela o konkine le matsobetsing ho ntsona le nako e tlang ha go kopana hape hape same time same place ho tloga nya bedi ho fitlhela ho reng ya botshelela ho tsona le kgolokwe ka nete re hlekere lai ho ba wa ka mosebetsi go gathile go sia ka pina mona tetlang jolo ka DJ Ngwazi ya tsamalizi Mageba moho le simi Simi bare Tabata Akio na afternoon take over kon huzuron on radio the pulse of Jozi bare get a heartbeat of the nation.